kaychirik yakunapija, ay tilkusunchik wawanchikunata, ay hichisunchik neumonía manta, chaynariataj influenza nisja unhuikunamanta, kairuaykunata jatikuspa. Wawanchikunatam allinta ay tilkunanchik. Sukta kilyamanta uraymankaj wawachakunaman mamata niñulyanta juspa. Yuba kunakunata churachi, control kret nisjaman apaykuspa. Machu payachakunapas, chaynariata huiksayuk warmikunapas, influenza mantaja vacunakunanku. Alin mikuykunata hui, jinaspa, amajunhaichu, micronutrientes nisjanchik alimentuta. Sichun huawaiki, ujuan kachkan, rupapakuyuan, utjayamanya saman kachkan, chaynariata, sinhachan piñutiyuk kaptinja, chaykas haikipi centro de salud man mirinaiki utjayman. Sanu ayyukunaha, kusi kusi ayyum.